chi nhiều xe mê na wo bo se moa min sro mu su biara yen sro bi biara o sa do ne on me nam ne puma na na ba o she me ding o sa do ne o nam ne puma na na ba o she o ti afo se me ponso wa wie to amatam fo anyim

sa obetimi akabi ewo ya nyoma nsenso ya papa pa na ya nyoma bi tse oman ba fragrant right amwe anunsu na ed encha no pia bomodin so nsa beke bia mama enu achi ya mo bi tse restaurant brand right sa emu we su de jijai e bani nua no pan dia bunka adia fa se chapo enti wapum se mu nyina brand nya da je de bada je so sa onya mu bi abopo ade gubu se kredi abusua me na mecha kama sem se 1 minute be so region na so be juma se de be obusua na fe so man gana no pay e benya emfaso e wo so en krobatan de tie ni de dikan tama kom de two ya ben plan big as every day en kan pumpuni mantem aya spins Sprinter's Rule ene kom 18 junction no ene di enhwene mu we ni bansu ye mfimfim mantem central region I want so your name trauma hospital junction na ene di enhwene mu mia mia mabosu si okọ no ma yo pe bia do hia bi na busua sa ebetimi akabi enso ho na no pe ji number we nanim panfo nkasama ye 0206 798723 0206 79